abalokhu bephikisana kangaka emjotandaba bazolahla istatimente madoda. Lithi lokubadifenda kwalo sekukashana madoda ngoba ungwisani nje into ayikhulumayo madoda. Hayi u-ara yakhe u-awa ke uthi yena kabe ngu-a lo ye wakhe kabe uye. Hawu madoda.